ne ma ho tene abra ma yam bere amwo tene ya tene mna chimo sabon san ka bi ha ya ma di ama won san ka sabon mba bi ya wo ka wo ma bo bin chimcha wo ma bo bin sewa bra wo ma bo bin fa won ko bere na ba shawra te na ba ka chira bra de se.